0: pesa uodhonde ke mande ya kumande edbudhonga menkuru kitu mende toro na uto mela weekend uchokie na it's as easy as this kuyo kethimu ya kutuna kuinya star 671 ule dhula kamboksi kamwe uto mela shiringi chia kuda ate 9 uwe shindire shiringi ngiri emwe shiringi ngiri 20 na remember ndee na shiringi ngiri gana yenti anenka nenada emwe ingo chinenka nila tokithi mbreki yeno to diete imedete tuwekinya 830 nkanenka nila ngiri gana arabu tuwekinya 850 nkanenka nila ngiri chinge gana so yukethi mwe yaku winye star 671 na antiku enda okwene area ndee enda okwero okweri uranka anenka nila nuraga achedha kumadha ino muankatha inu ndi nkaiwe nkenenka nila
1: akumu ntu hondi wale ali imbere tuwa mbiri ya waliore tuna inye star
0: A 6, 7, 1.
1: Ndene studio tu na MC wa Mitheru and Mheshimiwa Albert Kenobi na tu na Mheshimiwa karibu sana gi karokero kero na Nefat.
0: Nefat.
1: Karibu sana Mheshimiwa.
2: Asante. Mwenda na Jona. Njo kikanya kanke die. Antwonde adikiri ba Mer FM. Bara muno muno bala bedra kanidi na sana sana antuba midero bala ba antumira vera nanke bera gano tuendrete na vera te muega na abu atutumire gote tuare maite kumia neka tuyete nuntu ingi ono gatu muandukani nucho kaga ono tena kirea wagula kuga kigiria kiogula Antu ba me derobu tuka maketu iji tenjera indeli. Lakini tuka abuya inti jenu jure.
0: Imbia reta dire non tu ba choka marampi.
2: Iji tenjera indeli jure kabisa muntu. Nara antu ba me derobu atutumire. Tuadire tuadira muntu kulea kila kitu tamodua. Ere aga kuluka ngige. Ere unu ntunitego na tuatumire moteni. Leto tuyura matunda tuwana magoko na mpende. Ere lere tuunda tene.
1: Mwishimu leto yokira rame kama onomo nobu kuga kutuke mwoku wona. Na iguo dhonde kaga sheri ibubu dhonde kambaje tidene. Kaunti mtu wamba kuli yokira ate antu wame dharuwa. Ndi kutuke mwoku wona na ibubu ubikuweta ibubu kuluka iya ndene ya assembly.
2: Kukuluki ya Jona. Ni mwingu kuluka iya. Majority. Katuwa ndibetaga, tuwale kia kuwa ndibeti, kula ikina lingwa. No mbele anatuka kinya a kuwa ndibeti. Kuwena prosesi yenene nuntu, banjenti teka yuma assembly. Banjenti ambagiriria from the executive.
0: Yes.
2: Baka mireta assembly. Tuwa miraitha. Tuka nengkanina input jietu. Tuwa nengkanina no iregwe, no jietikirwe, ekadhikiri mwana inchi. Mwana inchi yaka nengkanina input jiae.
0: Yes.
2: No ini kesi ya dharakani dhili uwa akuli ke mwana inchi nionya meromire tanyungu wa akulu. Nuntu mwana inchi wa dharakani dhino mbende anapo bali inge dhimua. O muntu wa dharakani dhia leali akweredwa ni hegu ili public participation ni hekiu gerirua. Nuntu yuga gerirua na kewe. Jona antubaba dharakani dhi in all three constituencies.
0: Yes.
2: Bada baadhile public participation batekinya anto 20.
0: Kayu kagirua na siri?
2: Yuga kagirua na siri? No koke uwa public participation ni edhirire. Na angu take chance last year. Nda banga non tuwe kugirua na siri ndadhi nda ugeri ya bungwa mara. Tuwadi tulea ntuba ingi. Tuge kinyanda edhire mudho minjuki na rispe digateria batuwe terere mbala. Wadija ukethia muntu ugesire ya no shoroka kethi kwa lulea.
0: Kwa kororo.
2: Tuwate hivyo ni maguru.
0: Mwenda maguru.
2: Hali. Tuwate hivyo ni ruiro. Na bati kwa. Betu kia etina inputi yantu. Livyo nwena alodha kwa this time round.
0: Yes.
2: Yalodha ilo chogoria.
0: Yes.
2: Na. Antu ba chogoria na olinge dhimu randomly. Bakuweredho ni bawoni ni public participation yu. Anababube chogoli ya uraudi. Ita kinyiri yantu ikumi.
0: Kairu za waba antoma ntuku ya bateri kurodhu across the county.
2: Mala ya lodhiri wa chogoli ya. No last year ya lodhiri tuwe gangaba antuku ita kwa kerumi. No intention yao ni ya ugerua antu batikadhi. Ogule unu kuwana ni ya ini putia mwana inchi etira kweleko.
0: Mere yago.
2: Ileo.
0: Now, mbega wante na kaishu na MCS, badara kanithi kurira. Na ndia rionu ntubuambio. Bore,

0: World Cup nekinyete mashabiki ba muthirari buriko kwanjire mweri yo tariki 11 mwanka mweri yo mwanja tariki 19 kuyira ntanguta no mwanki mwanki kuma kire timu kuroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medo na yande goro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
1: Ronaldo absolute genius
0: wata mithako yonde kuma kire ure medha iri musethi ure we nangoru imbingi predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital edhirole umuwa mithako ye endea ye tite nambere dunia ikiwa grao tuko grao na K24 Live Starts
2: Messi!
3: Kinyoga kurukira maitia na menama Nova tere kushokire mwene inyamurungu nkado Nonto dhe inairasyon dhe ugo kurukira Nesia kagita kaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shion dhe shekiumia kwa mbire dha kumine Momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kithima kia moyo Tushokire murungu nkado Tumudhada ye na nkurukitu mwene nkiri ya mirigo era mirito Nonto niwe umbaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shionde kwa mbili dha kumine mwesha rukiri Mwankatha inya shia rukiri
4: ya turekeri ya theza ando kule kenduwa kanisene nkulike na kweta kiri Media Max Waves on download app na install Asia Media Max Waves na weta nambere kuthinga tira katuzo kere nyume kume rirwe netuwe edhirali kalendi kwa lia umetha ando kule kenduwa mtu eru waka mata intobiria na bio bionze mama waka mata anguku idha ando kuhile kinyire na tukuru intobionze biku endwa katuzo kere
5: Niwirigiro buwa kuwa wina kagitaka kiega nara kundeore mbetikire nkukwa togeni medhenetu ya biashara. Akariba chuka igamba ngombe nivori tidrikari nene ibekire ikumbiri ya kuweka makitha jao kenda bombaka kuendia buwega. Lavenda Morris na ntito nkuruki.
6: Karina arimi machuka igamba ngombe re marombe tidrikari kumba kondonde kasirio bu. Ere nkimagurira intosi yao siya meguonda na beyimwe kore maugete.
7: Kutika kukula gila na magulimara na mbutuwa kata kukula gila mbema mkada chilingi jate kana kiba umeongwe tano na tulagula kama mukada makana mana la mana tu tiyo to atenda kala ku ndadi ndende bebuta bebuta ngweta ji
8: ene ende amakada na riu ende amakada ido sia to ni gweta mono mono mono ana monto ade ko endia ate gomba ko endia no to ana endia ne buinto ire goro ne buci tetie ana endia ne kabe aku ya komi andanda ko tege nto komba ko gora into si tetie da ino ite ko gurika
9: ne ko ria no to ne ma goto tetie na batara isa ere maga to ndelia batara isa na 25 kama go shoka maga tuika matetore terando mama ngito gurira mbembe nto enge mbembe nesho tole bagana sio bisi enge mbembe nesho toto magera mauntoni mako gola into si akore la ino matore tere batara isa lakini goto tedio matote vetia ntana matore tere batara isa to akeda mbembe ini ile shoka ya shana mbroka mama na mena onda si aidei maga dogolera mbembe na fote na tutoka tigwa na kae batara isa gese to gola kae ya mbembe ini kunia mwete gola mbuko batara isa
6: ere we rombare

ye sindaita mirongo ile na moja ikulukite nyuma eza 10 moseta capitalized ken mwambia this is the last hour by the na ruto na bangi te ko ya na ngiri 2525 kere ayudi na nyoka ukomba ko ai tara akauri mutindo yo age yo ko ya na ngiri 2525 atwete rete to na kide kinya buri no ma yes

0: Moremi wa ndedhia, uroma ya ndedhia siya kusumbe ireko. Anu igie tuma antojako ni sumbe siya kuma kampuni ya Highcam. Highcam ni bope na sumbe njaga siya kutethe ya ndedhia siya kui korabuega na siya na dherie njaga ya mwiri. Guatanera na akuroba dhatu kire mubango jodheri antuko kuma Jumatatu mwanka juma kuma dhakumi na ijire mwanka dhainya siro kiri bako menjithi manto nkuro kija kwenye sumbe siya Highcam.
1: Urego akunja barabara.

0: Yes, ni kambote mashishio mame do kinyogori yo kado kamu kebe kuhuni kwa ikulu kitenda ikakenda kitha le uli hatha ikumina jiri na mudhikine bila shaka.
1: Na taugereo ni mande ukeja kuigwa sauti siyato bati goto ringa ringa rampe no tucho keria nkado siya mwanya. No, it is not a must mande tuwezero wa tuengo gene no tuwezero wa entuko ya angova na misi. Yes.
0: Yani kuigwa kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
1: kuigua ukaigua stress cia mbeca cia kwidorete weekend na ndeje ko tuigua mande ikiama it's a miracle
0: abati gotukatha
1: abati gotukatha na tulinga lingira mpe ana tupigia makofi
0: hakika
1: kwanza sia kilo na tuigua twinge mande manto
0: kuongea kumbira kwa mundu kitu ta nyanya ndamu ambulia na ati ndamu ekwega ambekana wangu kitu tutirika nitenda ambulia kwa kwaje wiko ambe ona ningongo ndaka kula umde mbukire ntiti wirampole ngoino ndamuri alafu abe uje tarage na nusu na noga nkuma na rabuni nkaigau nga ngambia gwesho ngambia gwesho idia kirae
1: mangasi akinyala akenda ayo unale kane asio tu
0: agaiso idia kirae nani akomea agatonyera atiki agare lakini akachorio kwa kachorio gu raida no raida ramo ya rai 10 na kombira we ngaina te diente ga kione
1: ai kabanya kare kana cio na naike to mbona tere ke va we yento nene ni gure mbona kio na ngumu ikolinda nguo ka hura rocio e we there oni e the na kieni ntenda kuirinda kabai kare ta ko ite to tere ya kwa kana tena ngairinda e we shua mbati ntoran ali
0: we
1: ngwe wa chaura
0: acha wa kamba mbendo meka kwa kala fune iyo e
1: kandinde e zarimwe Kethro hiko ora kwe kina roje na kwamba ni iria nacho ende mantu ja kulinda nguo not me nti anda buru buru kabisa no nto nti ora bu nti ora nti jora ukaran inya wa wethera muntu alindira chiawe chiarura chiarura chiambia kuma muthonjo na murukio pombe Omenya tukwenda. Sio kupenda. Ali. Kaiga uombiga gu. Uombiga gu.
0: Yes, otherwise.
1: Koinyo kuona ale mokora ici awathi onka sabuni achichwethia. Eki akuthura na ngarata nire alinda. Manto jawe ni. Iwa kaora furaite. Otherwise. I'm good.
0: Otherwise yakwatendo ukatho ici akwikari atia.
1: Inyani otherwise. Takwatithoki. Weekend imbethere toe kwendi na shughuli
0: okay
1: na ile nyira ndeja moto imwe ndaseto ndatigara na inge ngaseto
0: okay otherwise
1: sio ndo ntu no siakwa
0: na
1: kiranke na ira uni nyantike na ira
0: ndo ambe tugu otherwise ya mukuru nawe
1: mukuru
0: ndo ambe tugu otherwise ya mukuru no tugu otherwise ya kwitali ndoku ndo ambe tugu otherwise ya mukuru era kali atia
2: ukireka ukireka ukireka kathiria
0: ebu
2: kendari
1: kali ya mwanko tire
2: no nto kuoro kedro kenda kuthiria
0: mambiro na gwetera
2: ende nanga nanga kuire atire nanga wetera kuire atire ka kira kirire agu akagerenge me uni ya uni mbara ke kau atire tukaria
0: okay
2: ende muere adirie bwa we na ni kenda
0: na go kenda to nyera kuthira roisia
1: yo gwa daku ga atire mu go to lithara ndi enda ku ga kethro gwe gintu ginke na gya runguro riwa Tenonto borea yani bitete ngo injega mono na nda mama ndokirira muthenya jungi kiranke na ira ingai gumpa kiwa kya moyo na gampa kiwa kya moyo ndina mwiri jo na theria
0: basi
1: nyaka gambecha nyaka gabiu bingi kwiromba ronge ngagwekira igora rothero rwina muri
0: nebu rwembo
1: ngagwekira
0: bakanisa
1: asas
0: okay
1: nitakuwekira
0: haya
1: na ndiki wikyogenke na gesaidi nikyo genke na tinya aindi nonto kwe boto ambaniriria basavali tugira ngari twinde thakenda ethu imata tutugwetete nayo tukinya Nairobi nuje batakinya
0: neuma
1: batakinyire
0: neuma batakinyire
1: iba ukirira mari na uba ukirira bateja kairi they have gone forever na bateo tigete vera antu bao bageta
0: ni uma
1: ndibetire
0: akika
1: ndambiria savali ndamithiria ndakinya kongera ngahibo
0: alafu
2: kambodia grafting now kanchi Rodrigo, dene ya nkoro chieto ni kamurungu ali atureka ira maiya eitarire onthe na rekana na nkoro ira tutikuona kinyamiri ibwo ntona muntu akathamba kauma bathroom achiangura na tauru ati waruko
0: tika kwe ukauka bwana manda amia vile bwana kimburushiri riu ni kaukatirie bwana bwa
1: chukuri
0: bwana ndamia vile kimburushiri bwana ina itandoma no me kuru ya rimbi riu tuigaso akomenya tika ola me vile kimburushiri kuru ya rimburu mero
1: ai
0: Oh, wapi?
2: Leo ni nazo yego menya ninja bani watu menya gira ama namna gani akika ntorida neno ntunjabu watu menya gira ri tika watu ametumulombero watu ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumulombero ametumul ngombe nebo ya mwathani nontu bwaro tukinyithitie nebo bwaya nontu ntu baethe ngui na cio mwanya mwanya murungu athiri ninge baba itukomea kinya na umarure na biachara na chianto bonde kure na kinya mwe kuruwethetie rurine riu ya koromone atebi arendia tukuyonde mwathani nende thai itara kwana nikanite aite taimbete muromo baba na thuri na chetie wiriro buruna kuona ko tebi ati corona ringi na iketu kinya maroro na itaika kuturu na kau ateta kinya kiumia ringi baba murekere muoni atiri ni woba ngama ntionde muntu aachiru ari na kinyaru na ryo umu ni babo ya mwathani no ntumurungu watumbire kinya turi antu itukumenya mwathani ukea kwithira watumbire ngambe tuki ngambe tukithira turarirwe iita turenderu athinji no ntuba miaka era twine o twinde tukathiri twathirire wa mona nja uchietu lakini baba no ntutumbite turi binandamu nibwo ntuturi au ke nyumba ina thitima na tukiarakia turi nyumba na ninge mwathani ngambe uyu ni tuetu chire ya tukarebionde bila tukwenda kuma kirichio muntu enda kurekithira ni matumbo akare matumbo.

0: Alo Meru.
1: Alo Meru.
2: Muga.
1: Muga mano.
0: Nonko aria noe.
1: Oria aria ne evangelin.
0: Anande nda kuiwa sauti enwe kwa aria ogunde oria tere evangelin. Mwanya wa muka na mwe koro imbi.
1: Muka? Yo volandi muka timugure.
0: Muka timugure.
1: Muka timugure, indi nakura na mtu murume indi timugure. Uwa kubi uwa vito leale tumigara kizaraka. Muka itero haya.
0: Oe.
1: Indi mwe koro. Mwe koro nora mugure, nena family, ena mukuru.
0: Muka imu maraya.
1: Muka imu maraya, kiena mtu. Ati mugure, indi nakukara na antwarume.
0: Kuringana na evangelini.
1: Ndi mwekuru imdure na mkuru wake na be na family.
0: Ndeo. Ndi ibanjiri ndi na mbe chanko endo koromia. Ndi uri atire. Wambira umete ko.
1: Kalangacheni.
0: Ukaraitha kalangacheni buwega ibanjiri. Kure mweri anto batama amaga mono. Imweri urekoyo anto batama amaga mono na ukadangaseni.
1: Kumama nuntu bwerungu kana ibyo.
0: Anto bamama daigana.
1: Mira gwena mwado kana odena ibyo.
0: Pana, ndekori anto bamama daigana.
1: Anto bamama kuma daivatu. Kujimbele ogwe ndena kwa mama kuma dainya.
0: Ndi ukaraitha ri. Uraithete kathangaceni na ritho rega. Imweri uri kwanto batamama muno.
1: Imweri uyu wa mweri wa nana nara no mtu kwa kwene rutira. Na wake ndaura kini weza ambato na wamu wanyo tiyo mtu mba ukara njano mtu waka kishokara.
0: Oko geri endo uko babai.
1: Bai ntiyawa bai witine bai nyamotiga.
0: Aweka ano uko wake uria.
1: Ntiyawa bai mwero muwanjore ntiyo kweno eda asatu. Ente wena ano imuadu mono.
0: Aha uko wa.
1: Bai nyamotiyawa tiga bai. Mwambe hiri mbecha utuwa kaya nukwe na kumbenya bai.
0: Aika ano uko wa.
1: Ntiyawa bai.
0: Nenda kuero uko wa nungu mkararia.
1: Bai nda wa bai umuero muwanja oli mtuwa na wera ndanto anto bama.
0: Bo yiku ancha. Toana toa kwa tunde. Ito muer yoyu.
1: Abu nanunda uang itu mama ya.

Baitano na ndareka 56 ukuita kugaitigere ndareka inya ironga maboe gatha theta show tugo metambo na Meru FM ngwataniro ya Meru na thena cheto ikuthira thena cheto ikuthira na nonto thena cheto ikuthira jameni thena erere na kampuni eranene yeta wa Safaricom nonto inge mabundi beto ba metambo ibakore kugeria na bara idhabunde borabo kumbegika na watu ikathena itire na aga studio itigere ndareka inye ironga mabwega the theta chia otugo ndenda anto bambere ekomi mbere ironga madha theta kukurukira star 883 star 11 hash jamani anto baraba kuringa thimu ntugo ya emundi